0: ngaji akashwani lene shwinjik tain pido chutso shngadans karma tuk chadu kaseta akashwani le natsule dekhar se chorsne spotlight dikrim sanchesla phulin
1: spotlight
2: Spotlighti tigrim ziskan langyas la jule tala ni spotlighti na nga tene hanle na nga Indian Astronomical Observatory chukste yot kan tang delte astronomy thore na nga ladak sina kazuk chakla je jule tesko la tiche se fiat Indian Astronomical Observatory sponbo ka doje ang chukle yo pulpin tene kong is hanle na nga tam shi gata chakla shi dubin yot yang gyaga yu chukne daksa chashi kazuk rik zache si pya na nga sato yot tesko la juche se no changma sa hon la tene ka le nga ja le lumtin ka na chuli dekha ga pya tus pinga zate tene is ko la juche se pya lotun zache pa thukje che yang yampu gasu jin ka le chule
3: jule thukje che ikam bo chesa sport ne degree bina bo chesa
2: kasa ka le tene ka le tanga ta chang ta hanle na nga tene mana gyarina met kan jik tene Indian Astronomical Observatory junji nga ta skarmes ko la stak cha ja che skarmes ko la stak che sto sono chana tene stak chan ja yo tene pa tene iyo kazuk shi atuk che song te tene tene i ka ni cham shi nga ta gyar la phan tok je tene nga ta la da za cham shi phan tok je no tes ko la chi ka sa ka le
3: ole june samkan thama chor te do tene nga ta anle ya nga ta Indian Astronomical Observatory jete observatory kana skarma stakcha chukhane ngata telescope mangpe gyo tanu tene iu guzu po lo nisto na guma telescope po chuazaz tene tyo 2 meter diameter telescope kyatyo ente ngata scientific term na ngata optical ka ngata mig ne thonche jyo tene infrared thing is ko dena stang yana no stakcha chung yana no kyo dan tene this thing ne ngata gamma ray na yang hagar jan na telescope jyo tyo telescope dun yo tena rere na yang ngata mirror 90 cm mirror gurgu yo tene tyo testing ta gse tene yang ngata telescope chun ji yo 0.7 meter telescope 70 cm tene te telescope ngata optical le imaging chola tene IIT Bombay na bo ngata collaboration na shura tene yang naning inaugurate chosle temmo telescope chenmo ji go ka baba to research center re kone aga install chosle tene teo gamma ray na taksa chola teo one of the largest in the world inaugurate telescope
2: kas
3: tene tanga ta iu anle a i changma ming nang ngata chu a jate nok che jang ngata anle anle factor ma pe gat ka ve jaste ngata i ka benefit chate te samme sang ma ta mane ngata jik ta dark sky ta ino samosh ka mundik pura ngata tene skarma changma ma sarpo thong chen le tene yang ngata azuk tholot pe kayat pasang ngata saja thompo somba sang 4200 meter above sea level somba sang ngata cha basic atmosphere new york somta no tene atmosphere nyun cha chas pona po ngata cham chi atmosphere nyun cha na ngata skar me ot bo ngata gyok sari lep ches na atmosphere na absorb cha man
2: kasa
3: yo jan ngata unattenuated ka attenuate man ma cha ngata ka lep thuben tene yang ngata aga anle che sang dry somba sang tene te just ngata infrared observation na chung yana no yang ngata gyunsan chik chi yotyal ngata anleo tipishik mari thariya sombasang tene ngata aka nambo mari lasmo nang clear nang shin nyu ari lustano tene te changma gyunsan changme jaste ngata anle khon ngata Indian Institute of Astrophysics kaunga je parent headquarter in khone structure choste na yu changme sang jaga gyala thopasang tene te ka e observatory establish chosna
2: kasele mar kyas pale tene ta hanle ka ngata

0: Ladakh gangpo je jang anle tang inuk nak sky reserve nang demo ton ladakh gangpo skan mal demo ton pala ta chang ma so ma song te chang ma nga je telescope uti a news tang so khone phande ka nga je thru so ma song te ka jese ki nga ta padum kargil chiktan a diskit khalse a le hanle tene o te jaga chang ma nga ta o te jak dunbo nga ta a night sky gazing jo chukchen chang ma tene su tourist ka ru o te yona men nga ta focus en ogle student gun nang ladakh pa ang phe je jang ladakh pa gun ma tourist tourist the tourism department nga ta ladakh pa focus ju jis bo je jaluk ta iu na bo nga ta yang yong chis and project bo chang ma na bo ladakh pa cham sing nga ta capacity building chan interest yon e chang na tyo nga je azu gin nya de ladakh astro festival tyo me 21 ne 26 supe tene chang ma e jaga jaga su yod na zig zag skyo chi
1: ma gas pa mola jat ka le tene ta hala ngi ka le rang mola mola jaga pen ba tene nga ta Indian Astronomical Observatory anle nistung na chus pasang talo tangi nishu sanga lokhor teno to la tashi dile juches tang ya po tene farwari chischi gi jaga bajat pina de nga ta mo je chichen mo jinga ta na ma to pasang ta dyo sang ma nga ting ma los chi chong na de sang gas sang or gas pa gus chese nga je jewa chen tene kali rang sun la lelum tin kha na chule de ka spotlight na thu sa ja te tene astronomy to na ge la da sna cham chi ge ge chi tes ko la jip sar ta ge po mo la ja kali thu je chi jule ka
0: thu je chi jule
2: Spotlight. Dakh singh jrangi Akashvani le na chule dekhak se chokhsni spotlight dikram sanajats ngaje Akashvani le ni junjik tain kasita chutsut shngadang skarmang ap chunga chokpa film lyric sanchez la phulin फिल्मेलो चक्र में गोजुकपे का कटी पतंग फिल्मेलो किशोर कुमार ने सनजत लोर सोमकन आनंद बख्शी एंड लियोंग स्टिकन आर डी बर्मन

0: Sankalangis, Tasangi Jalalu and Sanazes, Casata Tine Diri Tivatilene de Grimina, Chuchot Lamine Scujab Sevayan Dulishku de Zatino, Contangampu, E. Tivatilan Bosanches La Pulin. Jing Pesunska de Grim Sankalangis, Tama, Julie, Sankalangis, Tine Diri, Jing Pesunska de Grimina, Tinata, Tasot Mekalarlin, Magalaches at Ventine Scujab Sevayan Dulishku de Zatut, Tinicun Chuchot Gaminishku de Nolaju, Gumata Tine Scujab Sevayan Dulia, Tinaje, Grimina, Tushesberg, Sustangampu, Jujinology.
1: Julie, Tinaikayan, Scap Salchisla, Tujet, Julie,
0: Casaju, Tatine Scujab Sevayan Dulit, Tinirata, Sot Mekalarlin, Zatinirang Gospelinstan, Onaju, Scutasan. Tiene chucho dina tiene ata charlas gun ata sasona metona kazushi
1: kasa chechele ta ta sanga ta ta ngatsu go march ne palanga ta chaso ne ka ngata lagle cheche shuru sun ta ka sa le tene ta nga ta ta po ta nga ta ya le ta farvari ne palanga ta sa spos tu che jana nga ta ta sanga chot ka ya tene ya le tene te ka nga ta ngai chot ma nga ta lagle cheche kozuk sun ta cheche le ka sa
0: skedle ta ta sa i tu spika tene skuje tsevan yan dole la yungo spirche si fet tene ra kazuk charlas izadin jiktan yan Rasas posegala lenza de nyuda yamana tening ran tsazun bat sartu da kuzu shodon jita
1: kasa jojo ta ta parvari ne palanga ta tsasot ne ka lalen choche shuru son pane pala tening ta da sa gocho jete nga ta gocho tapste no ya chocho tening gocho pe nga ta nyungma jete nga ta mongol jete usu jete gun nga ta te gun langa ta cha phogdu chi kotang moton mo yona cha nyen pe izuk son pasana tening ta nga ta namza hale ta spiri namza nga ta kyung bojino pa hale resgari nima ton mo yona resgarik bayang tangmo tsok san silmo tsok san charuk tena nang talo tsai shik gun ton mo yos bayi an la tsang ta speedi nam za ta tsai shik mane ta chanyam po met kan tsok shik inok chocho tene te nang stun tenga sle mongol gun usu gun nyuma gun la kho chang phokdu shik chang chamiru yale baki son ma chang mayang son ma chang mang ta phokdu charuk pale tene te nang ta usu nang mongol nyuma gun ka ma ri nang ta ste te gun ma an la nang chospin chocho kasale
0: kasaju ta sangira usu mongol ya nyuma tsok zungira chobla shikon shikil la lo ju tene kazu shi jun sku jap sema yang jole tene ira i usu ya mongol ya ira ta sen yuma tsu zun ira tene ngotsot khana bada zat pina ya mane ira philo shok te tsu sal te bat pina kazu shi bada zat pina
1: ka sa chu ta ta sa ko nga ta tene nga ta in gurmen sal de gele te nga ta jun ne tene green house thop du le tene tene na yang philo ga man pa tene na mang chari tas pin cho cho che je na nga ta philo ga yang turu bala yang che sa inok tene te wan stan pek chami ru gele te nga ta tene izu pina guzuk chos pin cho cho ka sa le
0: ngotsot khana ka sa Tening ira taxi gotsot pungira dija fever veri na ngira tabat zat pinjer on ju ta tene sku ja sima yang dule tangira i nga ta tsot mang ira dima chik tangyam po tening nga ngira yang ata thore yang yarish kila bachi sife tening ira yang ka zok tsot mang ira bachi singira ta yang ata migji jigin no no ji ta
1: ka sa chocho ta taxa nga ta usu na mongol kon ta tena gun da sa gozu pe ka tena no yale tene te gun spos testina tene da taxa nga ta i girin ho sos pina ta tamatar gun yang ko yang speed la yang ekdam tamo phosar pa yale te ote dasi nga tanga chotme jariga tene jariga nga tanga tamatar gun chos gun tena tang te tene nga tanga ya ta philo ga suspos tu tem son padana suspos nga tapche se guzuk in che che dasa ta dasa shuru son tanga le dasa te ga man chalas dul ne itno kasali
0: skedle tene nga i mochot kan gut tene nga ya tu se fya nga tamatar gun chos nga bada za ka mu tena zola ta tene sku jap sa se ma yang dul ta nga i goma ti tamatar tok pe ga just ta nga tene nga dasa tamatar gun nga mochot kan na bad sa tena tarung yang nga ta yong chen itu zun ngira bachi zin onu
1: ka sa chojo ta ta ya e dasa ta der ne si chon ma gun tai shik te chon ma gun pute te ste jaga gun ta ha le ka ga ta chon ma gun la tap te yot te gun tai shik yang ni ma por che jang kon pe yang te na sa kyat pute shik na nga skar te tango tu chojo ya le te yang te na mala di ga mi ru che jina te na sta la ma pe yang skeruk te ne la mo met kan je song pasana ta yang jag ma chu gi ya chon itu shik te bor gu tu chojo stong pa bor te te ne yang te kana pala yang guzuk chojen ka sa le ta se ta ma tar gun ta che te na shuru chojen
0: Kyuju. Taksa itu zuniga tangira tini dijang ata speed guma batkani sodma antarung matsara atka onulju. Tini tangira iju raskuja tsima onulju. Tangira tini sakyat pangata jakma shuchunga jitoshin ata tansa uboro sati onulju. Tena zola ta tini skuja tsima onulju. Taksa ngira iju rakta ngata yang saspozu ngata spros chese ngata tuzu rante tini ngata yang jimbat pani spua don juste. Kyuat pasang tangira yongche shene tuzu nifea tangira tini ngata saspozi laglin mungira kazushi zachezin onulju ta.
1: Kasa chocho ta tarsa ta tu se gyujana halek ta chame yang mane yang matang shimla mirchi bengan gunso gun gela sunta ino yale inna santa te gun ye daksa drum te amji larlen jeme che che che juna matang yang stanji hale matang mosambo matang zup man rezgari tang me gando rezgari tang me gando pasana ko lakpe kirtan do ekdam yale tening atiri ngatana ngan ne phala badin yot ka yong kan chot magun la te amji kosto amir che che sabi tang mo phona ko lo ma ni ni sunta yang thore zup mal mal yong do che che teninge daksa ngatiri son ma ga ni ma nang star tang che che kasale
0: kasale ta daksa ngela ngan mul ma ni ata bat kan ni ata chot mo Nastarsal, je l'ai dit, parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
1: as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
0: dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Gushe se fia on jutina ta goma ta sake dital di puka zushi zadro de gon jita.
1: Kasa jojo ta ta izushi no payale ta ngata nani ngata i jagai ka i tu i na jagai ka ngata chotma ta te yodna te ka ngata sa spos ta te yodna te te o jaksi ta lo spos te tapi gyang spos te ta na te o gyala charuk jojo. Che juna lo nang te ne ka tapta na ngata jampa ngya che che mane izu tu ska mangpo yondo gya jampa sa lan chot mangpo yondo le te o ngata spos te tapche spos kha chanduk jojo kasa te o ngara thongom ji in jojo kasa jule.
0: Kasa ju. Tiningera spos te sala Tena sola tatine skujab sevan yandule diringata saskanji zatatna dinata saskanji nata gobiji ni ata tine tramindo ya mongolji gitna ton ata tine yang gyan et tourne ko shiji no chuta
1: kasa chuje tatio ta izuk shino payale ta sangata saspos pongata tsuga na yapongata nga yunji thondo on le kasa tatio ngata ngati thuksa mena tio yuma yunji song hala masa ma chapishi thar thar ji jose ta na tio thar kel lu yale teni nyu ngata chak chaka ta dasa ta ga ja ja ga du hala samte tangin dora pa inang tio tem shi thang Sami gyalit sa pishik gyangchan gyangchan ik chustana tiyo maari hal chakse tiyo gyalit ik charuk chuchu kasali.
0: Shkyo ju. Tena tsula tatin iskuja tsema yandule diri nga ta saspos kazushik salte yod na onlju. Tena ta saspos po tangs tena tena nga ta kwa uk juk juk sakpik onlju. Tena ta jingbat pa la nga ta kazuk tsuk nanji bolo sana onlju ta.
1: Kasa chuchu ta ta ksa ta nga ta nga yale ta saspos po nga ta diri nga saspos ta spane ta nga ta nga chusal chukwa hale kasa.
0: Shkyo.
1: Ta ko nga ta nga nga ta nga tondo gyalit ta i loma nyi to hala sama nokpa tiyo na yang ta kachi yang hale thugyu met kan gune chu jaktang tang che chi ji so chang chero ya chu chu te o man pale diring tas pa thore dusen na la chu sal che jale te kan ya jama su mi ji shngari borte mane chu mi sal che chu chu chi ju na ko lo ma ngid nang patak ko ma ngid da duyot kale patak ko ya se skil yot kyak te te onang yos pa chu mi sal che jale chu yos pa sal na ma tang shi che se jix pa yong chu chu ka sal le
0: kyo le ka zung era jero tang ta te ne sa spus pon ta chu stu ma sal te pinga tang jak yang jik borte ta sal go shin da go ne ju ta na to la ta te ne sku ya tsevan ndu le te na ta Staspos man patinata yang stunto man pujinata sound gutinata badazada non li. Je pas en dirinata une magique salade na la bougie yangata tini salatu man tozundo sound gutinata kozunata stunto ji badadna te tous tinata te stunto pomata yang garajik tan pol dan chesefia tini anjing batani ataka zuk tugnan bortinata batches man kartani non li juta.
1: Kasa chu chu ta te ta izu no pata ngata ngata pata ngata na jang min kan sa ngu ta ko kazuk shi yot ngata la bu shi ngata chi ji sa sa ngi na jang pata yot ki yale ten te ngata na sta bor te ki sa ngun bu ka shi duk ta te jang sta cha chu te te ta cha yale te me na ta yang chi thop chi ta sa ta la ngata cha pi shi ngata sta cha chu te ta chi spu kha cha no chi ju na i lo chi ki ko re sta ta pu ngata spu ta spu ji kha le kasa te sa kya pang gol la ma cha jang me na pang jang ha le kasa ngata obyal ji ma pe thon ro yale jing ba pe in pa ne phala te ne o te obyal gu nang thola ga mi cha Pia Tio Pia sound Tangata Tugan of only Matan Jong Sosangata Tato Tamagunigangata sound Gun Tugan of Palette and Tio Tugan on Tayam Mountain, Quayam Mountain Tatashimitan Jale Tangana Atana, Hesabi on Chopale, Tays having at a Nastak boarding at a success of Macassan and Chuchukasali.
0: Schedule. The natural tatin is clear seven under the Kazuma tatine, sound bringing out as Pustas Pujong was your only you. The natural tatine and Quamata Ludna at a Chisirka Jogospa, Tetuangera Kazushi, Dingata Saspushi, Batio Doyam. Manata tene saunjinga ta sena salte batte to kazuka ta tafshi gute ta ston toji batte na te nga ta ston tok po yanga ta spus ta spuji nga ta chachi sifete na ta lut po nga ta sa veros do menon le jeu je pas sans tanga ta tene ston tok bat pa ne fala tene nga ta ston tok lak pena le blet sa nga ta lut i cirka kazushi yongo shen on
1: ka sa chuchu ta gum tang po tanga ta gum sa spus sa nga langa ta sa spus la nga ta kazushi hra na hesabi on te na jinga ta lut sal ches po khachane no yale te ka ne nga ta chu chik ni sum chana yapo nga ta sas ko khachis bo gozuk chano chuchu tene cha bol tena ngata lut sal che jale tene lut sal tenga ta lut bol de mo che sal te ngata loma ji na lome ka cha ma chunga ta te usar nang sta ga bor tenga ta lut che tene yang ta thato thama shi te ke yale loma sa chung ne ke tene te ola ngata lut sal che bu kha cha ne no cho che ju na tene ta lut bo sal pa nang shi te na ngata son te yang chim ma char pa an na cho char cho cho tene te ola ngata thuk nang bor che bu kha cha ne cho cho ka sa
0: ke ju ta ta lut ji ju chi ta ngam po tene ngerang ra tene ka cho lut to ma ri ko la jada dong la chi ta
1: ka sa cho cho ta ngata ngara yale balang yot yot le ngara balang yot ngara ngata na nang lut ong le ngata na ngan ne pala yot ngane lut pa ang te wang mang chari ko le di yale in na sa ngata ndak sa organic hale ngata organic gorme ne chot ngata kampos po thop du le tene te wang ne ko le cho cho kasa ta ngata sa kampos ang yot ngay yale tene nyang ute ka lak len cho cho cho kasa le
0: shkyo jo ta ngira tene ludi tsirka o ta ngata on jirin tas pa ne fala turi ngata lak pe na le ble chakpe thampok tsam lut sa la dong le jita
1: ta lut po ta goma ta ngo jale lo sa ngala ngata sa kya dika lut po chanyans po chos te ngata sal go le tene tes ke tel tina ngata chas ko re re re ngata ra ra hisab e kyale te nang jing jing sal go tene tes tina ngata hol te nang ngata sal go ya te kana phala tene lut tang chis manok cho cho ka sal
0: ske jo tena tsula ta tene ske jo se man yang do le tang ira dar sa ton to ngata spus tar spus chis se faire lut po ngata tene tam pok ni sum jing ngata sal go sa dans jure ton man pa ta ngata yang tene pa jang ngata sang ni ngata skala jang ske do on le jo ske ta sang ta tene ngata i sang ni ngata skala spus chis se faire ngira tene ka zup tap shigut ngira istani skala spesifiche singera sunru zada dong jita
1: kasa je je tatu taizu no patanga ta chodma gun tanga ta chungi sum jana chenmo cha chopa on le kasa tene nga ta gome chu tang sana nga ta cha pi lon pa cha chuk ste nang tenga ta re re na re re put pa yale tene sadlan ba pura put esting ne nga ta tene tok chen kul tenga ta de mo che te lo ma cha pho ma cha hol pa tene ga na mang cha ri tene ga na skala spo met kan cha ru pa cho cho lampo che ne jun dar chu ste pu na nang tene ya sting ma ne kam ma ne yo amik cho cho nye o cho cho ma ri cho cho cho kasa le
0: skyo ju tene to la tanga ta tene instant ni ta skala sel che se fait ni ta jingba ta man poji ta malchi tab zum kola zada no ni ni ra tene malchi tab so zum kola zada me ta ni
1: ta tu ta dung tem sik tok sik go zum ni ma son che juna ta na turo bala yo tno hale ke stalan ba ma i mo chos pe kaninga ta stalan ba turo bala pan tos pa sana ni o tok sik cho ma cho cho nga ra ten na lak pa na pute nga ra mi chos te pute tene ka ma che ri lo len cho cho cho ka
0: ke ju ta tene sku jap se wan yang do le da sang ira san bo tene ira nga ira la tene ju ra ol ju ta ka zo shi du sku jap se wan yang do le han ma ni ata ziks na tene ata din sa sut ma jinga ta ba zan ni ndo yama na ata tene sa so na mi chala chi jig za ta na tene ata sun sun ata be sa che sirka jiga pe non ju ke pa sa ta ngira tene da sa ata is sa ndik tene jik tang yam po tene ge ja yang kim tene sin yarna sun su ya be za te ya jour za te i tur chala zun za da da yama na ngira tik pe te sa ngan ma ngan tene chi gindo ya sa so na mi chala chi jig za da na tene ngira tik pe za da da ko su shet ta ma shi ta
1: da sa o tur sik ni jo jo jo chi ju na ngata ko sta ngan tu chis bo ko la me gino hale chang ka pe gina manoko teo nanga atana ache nomo ranga hale ta yonche mena langa tana kinje resistant ta diri ka puna thore ka putin jena te urde me ga charuk chu chu tene nga ta ranga mang te ang dosung ma cha tene ka ma chi ka lalen chu chu chu ka sali
0: ke ju tena sula ta tene sku ja sema yang le tangi ra tene yar tu zula ngi ranga ta la han me ga ta chot ma ni ka lalen ma ri zada je ron ju to man pa tangi ra tene yang da sa ngo chot khang gyu te tene ngi ra ngo chot khana tamatar bo bara je ro pa ta tene ngi ra tamatar lalen bo tangi ra nam za che zin ol chi ta
1: ta i da sa in na zu po ta nga ta i philo ga sa po sa ma rob sa te sin nga ta tamatar bo tene nga ta ngi na sa so sa ta sa sa na le tene te ka ne phala philo ga la sa po cho te sin na tene na ku na tamatar bo tang che sin ta te o ku zu chen cho cho ka sa le
0: shi ke ju ta te ni ka sku ja se ma yang du le tene ngi ra i mo chot kham be na ngi ra tamatar chi po ba da za da da ya ma na ngi ra yang tu so me chot ma ma po ji nga ta da sa la da zu na men ni ta no te to ston to ra ngi ra ba chi se sun du za da ku shi ma le no le ju
1: ta gi na spina ta o te na tamatar bo na ta da sa al hale al gya la char le tene o te gu nang nye manyung manyung cho cho cho kasa
0: kasa ju tene i stap story skola ji just tarna sku jav sewa yon mele kazu nga tang la hanma ni ata yutka ni ata chodma gun la kazu nga ta stap story jik zaad gosat tena chok jik nga ta ina tamatar na yang ata tene taksa al gun la chok stap story zaad gos duwa ya man nga ta i yun la nga ta tu su me nga ta chodma gun la tsapi nga ta na nga shkia te sal gos do kazu shi dugon le ju ta
1: teo ta i nok cho cho ya ta nga tiri chodma ko nga ta na ka tu spi ka chi che zekan mura nga pata no ya le a gun la chek shi nga ma rik sal gos du cho cho che jina nga sta ma borgo du ko ekdam mane yang tang mo yong na ekdam lo ma cha mas kam sha ru pati ola nang sta ma ma ri borgo du cho cho tene te ona cha bi shi gor te tang cha jar le tene tuk shi jone ra nang sta po ma ri aka borgo du cho cho ka sa le
0: shkyo le sku ja se va ang du le ka zu ngira tene nga ta nga ta ra chod ma ni ka ngira yong gos pela za dat tena na chog la ngira tene i tamata na al gu ni ka na tene ngira yong gos pela za dat ang le ju ta
1: kasa juju ta ta dak sam cha panyu anyu ri chosen ta chim chat la yang o tsok sikang sam ba tang go sam te ngara stundus poten na chu in chu chu kasa juli
0: kasa ju tin ngira ta i ata sodna ni ka laglen za te tangira lo cham shkyo da dong le da
1: ta mane lo ni shik tsok sikang zerang le tangari mane izuk chane pa lo ni shik tsok sikang mane pa ka son ten chu chu kasa
0: ke ju ta ka zu shi du sku ja se ma yang ju le tang ata lo ni shi han la tin ngata sa su me to ne ata ka zu ger gesh git pin ta sa tu si gyu ja tang yang poten ngira ka zu ger gesh zig zig gol
1: ta ta tus na spes te hale ta mane ta ngan ma ta ku ta alu ji ki ten na ngata na ka shi min na yang nyong ma ji guldum ji tsog pan tos in kya pa pan po in kya pa ten na mene ba da met kya le ta sa tus na stun te ngata nga cham me chi chuk te zis go hale te te la thuk sam sal te nga sang o tsog shi ta ka ni cham me chi chuk hala sam in sam te samal te te nga sang che chuk ka sale
0: ka sa ju ta ten es ku ja chema yang do le ngira ten sot ma na ma shi ba ten ngira ten ngira ra ten thum se ne phya za da nol ji kyo ta sang ta ngira la sir bu ka tangira kazushi ngira tus phia zada tene ka tus ni kangira chodna gula ngira stap sur zada do yamana ngira tushi gyang ngira pingste yang thom la yang le bozon la ji ke ta sa ila sir guni psychologique mala zada ola
1: ah ka sa chu chu ta ko izu gjo pa tanga tanga la shik chu dang zena ni ma tira mi chu chu sale nga ta na tushi ge kya le nga to khora nga la chu chu chu tushi kya yang sa son mi ka bu chu chu cha chu chu tushi khora yo kya hale te ni ma tira chu dang sa son mi ka tu ngena ma chi ju na nga tanga hale ita yang ni ma tun mo pa sa nga tanga lam chi zang mi lam chi ju ano ya le te no nga ta na pata yo kya le ka tu spe ka o chu chu in zer te ne te man se rek te na ni tu spo te ka tu spe ka te na met ka mi nge chu chu te nge yang thola ga ma ne cha chu me chu chu ka sa le
0: skyo ju ta na tsu la te ne yang tin ju pe ka san ka lang ge jing bat pa la ka zu jal ta ji ju
1: ka sa chu chu ta nga ta ngan me kha spe tan spe hale bu na sa ten just te nga ta abi me me ne ngun me ne pa la ju ni yo te no le te o tan tan i no sam che sam che du chu chu chi ju na ta da sa ni wa tu na hale nga ta song gu na rin chan ji i no te o na nga ta na lak pe ka ne ba te no pa hale nga ta su ji nga ta sakya diote no le te ke sakya pe ka ta na star salte ta sa junu ni yontan sel kan ino le yontan na nyam po ta cha sot ma bache su ma khak chane no tu se goz do ma ino nga ta na mi che hale nga ta mi che na ye po last chuches pa ski pe gino pa chu ye o te sam te sang ma tu gun lang o na ju a phul che rak le jang yontan na nyam po hale nga ta nga abale amale abi me me sang me ba din yong kan ni jing ba tu nga ta bos go sam te ye ju a in chu chu ka sa chu
0: le mba ra on le ju te nga ta yontan mo nga ta te dilo yontan chi po nga ta yontan jamano te nga ta chi san al gu ji nga ta shejge yon testant miksal du nga ta pa mespo na fala yot ken nga sa sunan ba che sirka ni skola nga ta shejge ya chuk testant shejge spel che spo nga ta ma yon tan chin mo jigno shkot pa sang tene esku ja tsema yang dole tene nga dang di ni jing pe sun skla jigri mina tus tene ra tong mos tene ta sa sod na ba ge za che sin na kazu shot mal demo che ste mola za tsinge ra ikash chuk chasla tuk je chele
1: tuk je se jo jo jule ju
0: san kalangas dar sangi jere ti watilan ban sanajas ina tangyan po dirijing pe sun skla de digri mekana ngi gons pa jun jule
2: ee digimbo nizang langes la gyagal juin sona miskore lonkung si chindag zate sanchez la pulte inpin.

0: Yaa jik mele sanka langa sangma la juu juu stenga taa diri pomo ne digri bo tamdel jik tang yampo guzuk cho naong le juu.
1: Kasa, gez dechen le tene diri tamdel bo khe tenang thore yang na chilza mee chespa nishu sapngi se jakpa tena nga taa biological diversity day juu te. Yana nga taa zambuli ngina ukchak shokdan natsoks gu ne jake cho la siya za daong le juu.
0: Kasa,
1: i jakpo tangpo rang chilo chik tong gubgya gubchu kog ni se lo en nang kwa Rio de Janeiro juu se gyal khak pen na guzuk za te tena na awan si ches guzuk son deyin pen naong le juu. Kazuk nga ta biological diversity juu na nyampo even nga kwa nga ta na sum tsokshik on le juu.
0: Kasa.
1: Chikpa ta nga ta genetic diversity juu kawa nga ta tini rgyudzin ni thokpo na tsamshik na tsoksyut tegu nesko la on le juu. Nispa nga ta species diversity juu kawa nga kwa tini nga ta shokchak say buzik ni nami cha tsakpe nga kwa chi tsangma su tsamshik na tsoksyut na tegu juu. Tini na tsokla tini nga ta ecosystem diversity juu kawa nga ta shokchak nas tupse nasa gu ne nastang bu na tsoksyut kan gu nesko la shergya pula za chespo a juu kong le juu.
0: Kasa juu denpa nga ta jiksten bu korang chakspa ni pa la on le.
1: Kasa.
0: Jiksten ni ka na tsoks nga ta uglan tene sashing naksal indo tene smik na mizik chese bizik ne tangs pa mane samshan chenmo mirik zindu kasuk nga ta ugldan je yo anang tene te changma nga ta chikna chik ten te del te ma nga ta sirkal de moji nang kwa chak se yo ten gong le ju ta tene i tsok jak ar tsis kap ne loju nga ta gorgen bo shol je yo ten ok tene ta lo ni stong ni shu saru gi gorgen bo khete na acting locally for global impact ong le ju ton tak po jungwa bo thangspo jik bo rin samat na tene acting locally nga ta chun chun nga ta kampel danika indo nga ta yulil danika chisok sil danika mi jere jere samlo ta na jungwa ostan po borches jungwa thangspo borches thuksam ji kurte nga ta chakla shik zadat na tikspa sakspa gyamsu zara zoga tene chun chun chun la sikane chenmu ji jiksen gangpe nang ko ma yala khat lebat jurku onle ju
1: kasa de chen le i jaksi che se migjir so iketen mimans gun la i ukchak shokdan gun samshik khachan yot sa ji ka onle ju teves ko la shejge pela zachespo in juru патаната миманс гүнла шогдан гүн шкөпсе болгошсам же карзанин ниспатени ната станжи тога игүнла яркет танчес бутам же карзанин сумпа кацок сукчак шогдан гүн цар чачеш гүнле жу тезос гүн шкөпсе болчес сумпа тени ната жуну гүнла лопту гүнла изос гүнес гүнла юнтан яркет салчес топека поспа сала зачес нан тени ната жикстен замбулин элдане ка миманс гүн чикнан чик изос гүн шкөпчес топека жордел zachese toga shejge pela zaches nan delte i japus tia zato de chen le tena zos le tena ata jungwa shkep se borches yang ata jak shuldan gun shkep de borches bu khakchan kazuk sha ino juna tene chikpatang ata don tang chi jing nam sat na don ayat na kawo tene ata ukchak shuldan jing met pang ata thop ma thuba no le ju kazung ata shin tok shi gin ro yang ata tona shi gin ro yang ata shum sok ona ju chi tok ne zix nang tene ata kawo shuldan jing met pang ata thop ma thuba no tene ngata jungwa nyomste borches yang ata namsla nyomste borches e thokpa tene ngata uldan shokchak guni jok shante thopse no ju yang tene na zosla tene ngata gunur spaljo re thogan ebe thogne jok thopse no tene zosla tene ngata lam lok shol stak stendel gun shumche se thokpe ga tene ngata yuma khakchani no modu bolbe chu
0: kasa ju tene ta dembe nang tene i sok jak mun sachan chu se mixel chu se jakma chi sti nang yam po tene mimang skul la inna nang delte sherge ha guma thopche se no rangjin esperaje no onle ju ta tene i tsongon nga ta jiksen gang pel tani ka suis tia za dan ojuna jiksen ni tsoks pa tani gelchi tun del zera zo tena zo la tani jum nang geri tsoks pa ka on tani nga ta khoryuk nang del pe yot only tena zo lopta khang nang polish zera zo na tsoks gune tani digrim na tsoks ku te si za dan only miksa le tani is kap tani nga ta chang ma gol chang lak tsuk tsuk che zera zo ya tena zo la ta nature work zu nang tani tena khoryuk thakur nguni nga dul te mimang so la sherge ha gos pel che zera zo tani khoryuk un sang ra cho che zera zo tena zo la tene sashing naksal forest nang wildlife sanctuary jo ka nasa unika resemission nang ugdan sashing naksal ngun mangpo yo tes sai lash kyo te tene mixale loptu ngun junu ngun kherte khongul la tene i chongun nga ta chikna chikten te delte yotkan nang i changma cham shi khakchan en tenang delte shergya ha gospel che sok tene digrim na chok yute i chok ja kun mixal chos te sia za dan ngong le ju
1: kasa de chen de ju tene nga ta ski mang pek ma ju ang le ju istina tene din digrim es kundon pana nyam puti vati le ne digrim bosan jes la pultang na ang le ju
0: kasa ges jik metle
1: din digrim na skundon pa shkyo to no kujap rigzin dawa ang le ju
0: kasa ju
1: tene khong khe te nang gyagar el dani www WWF for nature jul kong kedena tel gere tsospa benam ko senior program officer itula chala jadin jina yoten ol jo shkot pasan chame sanguna ta kuja jigzin da wale nge ranga je degree mina ga sujun jule
2: ye juling
1: ka sa ju chame sanguna ta nge ra yom mala jadna ol jo ta WWF wo chino ten te veng ati ladak se jons benam ko kazu kazu chagla shi ge kerte mala jadna
2: WWF po worldwide fund for nature jus te ngata Zambuling Gangpena, Yul Gathalina, Lasgul Gunconi Shulin Yotin Oyale, Tena Zogla, Gagar Junginan, WWF India Juste, Lazatino, Ka Jonshia Zixnang, WWF Metkanji Metka, Kakchan Juste, WWF Koryugnan Delpe, Gerit Sospajik in Oyale, Tene Ladaxla, Chilochik Stong Gubia Guchukurgu, Niston Zoshin Nepala, Ika Lasgul Gun Gozuk, Zapinale, Tena Gumeka Natangi, Wetlands Kunika, Kangati, Spangtang Chumik, Natitso. Gun juatte gun kanga ta lazgun zateno kabina chokar chomoriri hanle guna ngane khachan chus lazgul shulpin kabina chokar wetland strategy chilo nistong rgya dina nga jawo to dubten pin yale song pasang nistong chubji chappe wetland se kamane ne onne kala zateno yale tes ting nistong chubji sting bone gyagar dani kate wo thachak song nga ta yin ladakh se na ri semchan khuryuk nan nami na chang yoteno te wo song pasang nistong chubji ne angwa ri semchan ne ka lazgul shulches po gozuk song ten yale te division ba department ba wildlife and habitat jono gale song pasang wildlife and habitat jena wildlife putanga ta risem chan song ri gyan cha juna habitat jena khoin nang bule ta tewe lasgul bo ladas gang pena guzuk song ten pin to te rings la project nami na chang yoms kya gale te bina education ka khurang alak sing ata awareness campaign school gun na shul teno homestay gun ka ngata shul teno le training tang ste pomo na ha gu chuk teno dakse rings la ngata range land juna ngata chakha teni ngata so risem chan Tening at his Sangspo, Chi Sangma, Chachu, that's on Mansa, that's on Sangma Ranch Lengi, Nanqua Yons Pasang, Ranch Lendica Project Chick, Daksangata, Dulteno, Kabungata, and WWUK funded in Oyale, UK Ningata, Darwin Initiative through the Mulrospo, Lepting at the last Gulum Shulteno, Onang Yampoyang, Sperajic Chick, Education in Kadachini, Zeratola, and a Kachanchoste, Mission Kuryuk, Nang. Ek prithvi zerkani project ngata nistong churuk nistong nishu tening ata daksa nistong nishu saknis taksum guni na I project gun guzuk songte no kabo school education department nyampo chadon zate ngai guzuk choste yo nyampo university of ladakh nyampo chadon yutiale song pasang wwf india ladakh la lakpak lo nishu sangajik toksik daksa charu gale ngata ina zu lwe hisabi ka zixna tene dandri tusla ladakh se khoryuk nastang guna zixna ibo Laspo, Tuzgun Chatmela, Genla Kirches, Kuryugi, Snangwabu, me, Dandri, Mitte, day to day, Mitte, Pera Bing Chukches, Makachanduk, Sampasan, E. Campaign, but some Fultenyale.
0: Passage. Tatening is a Tospa, Kuryuk, Shunskyo, Jan, Yampot, and Tangeje, in Natsospa Kurina, Kacharjin Natsos, Yute, Gorian Natsosika, Mixali, Chantangun in a Charles Azadar Pongli, Tatenazola tening in a resemption jurately, resemption on Jigan Jangun, Gata, Chantangun in Ama, Mingchan, the Yoton of Pongli, Tatu man patening at a lot of young Yul Jones.
2: Wildlife Act chikut kya gale chilo chik tong gubya dunchu ton ngis dang chape ngatang jammu khachuli yoga yutsane te wildlife act po jammu khachuli wildlife act chi na dulat kya tene dang nistong churgi stingne ladakh util dana chik ngatang indian constitution e hisabika wildlife act 1972 hisabika song pasang cham shik ngatang wildlife act protected area yut protected areas ena te sakyat po kaw shungskyo binang kuwa yut zirkani sakyat po yunok hele te vena yutkani jaga unika khakchan choste laz zate nokle inazu ladakh sena protected area sum yute nok sum minang nang khakchan choste changtang cold desert wildlife sanctuary chik tene himis national park nis tene karakuram wildlife sanctuary kaw nubra yut te changko dina chono te nang nang so choste changtang wina changme sang khakchan choste laz choste nok yale te o man pa zanskari nang atan laz zate nino kargilina laz zate nok kargilina karu chonok zena draz la chonok ta inang ne nyeja nye tapik shizuk demo choste nyeja hago chukta na changtang ikan saka nang stand pe ngati saka stangspo chumik tene nga ta risem chan tene cha chiu tene mansa na chi chame ka nga ta la zana no yale ona chola zaskar la chana yang nga ta khachan khachan yang risem chan khachan ri gut kya te un ka chono jese ki denmo ka nga ti himalayan brown beer jo te chono dras guni na jix na himalayan brown beer ju kan bi ka nga ti khone yang denmo jo no te ka nga ta khachan jo te la zana no ta te un ga che jo te no na ton sa chame sa chen mo chik chik po nga ta saka un degrade chen duk jo no yale chang ta project po tene ka no saka bo chi pe degrade chen so po chen duk jet no le ka duk sia sakajik lakmojik charchu tusla babste ralukun te ka dul te demojik lusatna tene te vika sagunang gyalas kes te tene raluk shalchong ipi amal demo chakya ta dangdrin tusla charchu tusla ne bab ma bab gunlani khatang matang teo kangal bardo song pasang tene te vika ngatai tourism imma impact chen mot kya khale tene odna chokla ngata samba mane mata nga charji nyampo cement ni kampar six te khano teo ngata aka mapha nan gule tena chokla tourism nyampo army magmi gun aka duks pasang sakha guni ka phuni campus tano ta te we ka ngata sipe gadi ti zuk ting weng te sama shul pasang sakha un ka yang nuksan chat kya nyampo tourism impact chik chik thang me sang jurja chung kan tourism in jono ta tourism na changta ngata sakha ji ka sten ka ni mi ri gyo ta te guna sakhe ka sten ka ni raluk chang bachhe sis sirkabu kakspo chorte tesa nga tourism ji na nga taxi ji shulna nga guide che dulna te ol diari duk samkan bo lamo rik duk hala te osam te tene leang sa pikshik mi che putang bo sa pikshik da rik song pasang te hisab chi ka aun phas te yong stum gale te wyang nga ta ma shante aka asar song te nokta skyon changma otika song pasang ngai te u sirka ji shul te nok ki te bo kazuk she lox te ha go chu win jete sa pikshik nang ku ga chana ralu gyuspel nang denkan muni spere ka sal na khomuni mi che bo yang mane so so ji gyut kya gale kabina shanku chan guni ngata ka un chang thang aten jat po jot te guni ma shan te nuksan mang po ta stut kya ju te ne o ti bina spera chik chik te o sung tu kya te nuksan bo ta nyam po o na ri sem chan guna ka u shanku jat po in ka un ri gyan chain ka u ni ngata e ecosystem services sina ngata i tok po we na chu gun pang tang gun cha chi u gun te chama ngata ra ngun pe ecosystem services in oil ngati lung spo jik lak mo ji ngata ne na nang te wang ecosystem services no te guni na dak se ri sem chan guni role bo ma chen mo sa jurupa shanku go shemira jato go shemira jurupa ta te un ten tang na tene ngata ta disaster jo miro te un mane ko shungste yo tan go yale ngata che zena ecosystem ina chitong sik chalak chik ten tang na tene yo to jik chot kyale ngati shro bo stante yamane te shanku bo yamane chan jato bo ngati sat na tene yang kot ka yong stan go le ta

0: WWF stawa bo ti hono khoryu gya chen pe thone khorang chik nispa bo ngata i ri semchan mun stawa bang ha go gushes pole che se na side ching ne ngata i raluk shachkon ta che si chorwa bo ka ngata mam tus mang pone dulin yo tewang gen la kherches pu khachan ni no yale nyampo khongra wang cha thupu ches bang khachan ni no kir khorte sta na ngata te chok si chirka ji hisab ka WWF chon las gun gun le
1: ta da sang yena thos tu ga da ranga ta changtang na mi mang su gun te ne rama lu gun so sang te ne ga ta korean ngam pu dul na lamu so du mo na ne ngam pu ga ta ti wang so du jip chot gun na sin te ne ga ta changtang e mi che phu tang spo lo ba lo nyun chen cha ru rama so che su no ne ni ra ka su shik zik su i chirka be na ko ni rang cha la za na ngam pu ka su gyum chan je ja se i gun nyun son to no ya te ni i gun ga ta da se rings pe ne ko zik san na te ne ga ta changtang e nangne thonkan tene ngata lena bal tene khulu chos gune jin tangun ngata gas injing na ngata jik sine no shikot pasang i chos gun ket lai ket chese thok pa tene jama lugun shal te mane ngata thas me tene i chos gun ket lai ket chese tene khoni i mitse phutang spo chun ne phala lof sal go shasam ji khatsan du yo kazuk shesh kyops te ngata shket lai ket ngen chese tuk ngena chi jis chi mole no
0: tene mamle na mal de momola sa ina chungme sang khatsan su chos te ngaji WWF stawa bo onnabo yuzukshi ka borti lasgul gun chulpin kavina mimans nyampo thite maninga ta yi shungskyo bi sperajing mane nyanche mi kyang yale kavina daksa ngata ra changta ngata zix na nyira mulka nanjin la mane raluk yuspel jat kan bo lobalo mane nyun chen ne no yale changta ngang po zix na lwe hisabi ka shngar chu ji chosing ne samena changba ches po phain yodo yale ta ibi nang ne skangal bo chi du chi phia phans te no juna te ne ngata nge chang mes mitse bu tang spo changta ka spo yot pasang le chi pa ngata spera chi chi changpa khorang zer kan bo khorang stawa bo tizuk shik dup te du nge sambena te on munme colonial mentality ze na te chosi sambaji hisab chi ka inche du yale ne laschet pa chi changta squa chi o nga changta spo sto mane kaspo duk chang chang pa gun izuk duk azuk duk zes pasang o to chik chik lemo ma churen chit ngaran ba sambe na yele tene ko namla tang mo sung dang de yang ata iru leguna kazuk shi teu na ka duk sen nang jik nang ata thungchu jik nang logo di chirka jang met pasang mi guna te tus ne phala ta ngata ngistong chik ngis shik ngis kuni na nge sambe na gozuk song ten che dua migration juruk pa last po phang te le chok la yong ches po gozuk song ten che du ta te bina chong me sang kak chan bo na wen che du geles kangal bar do bo ta te bina te chane government jung sambajik sal te khoni policy rik zat bina te chane demo chat kya taruang nge sambe na gorma gora in che du samar gya le taruang gak nge che du magar ina khong nyam po thi te khir te mane mane nge che mit kya le ara ha gu kanika te na ju chera ac ji kya mane bukhari tangkan ji nang jik ton mo ji na duks te chang bat kan muni ka ngata e policy school la sambata na te mane mane na te phia ngatang changtang khora sung te changtang mi che bo kazuk she phut duk chis kangal jik duk te un ngata ziks na tene demba na ngata te hisab chi ka ngat lasgul gun ngata shul nyan na tene yibo aka lusheno yale te yibo ngata chi che chen chang bache spo gyagar gemi san sam si ka lemo chos te yul gun na mi yong go zir kan mo mane sambe na yong ma os le nye sambe na khoryuk shung skyo po changme sang stawa ji kute che zer na chang bat kanu na ka juks na tene khoryuk pol de mo lusheno le che zer na ching nang ching ngata ten teno kwa ngata lama uchus gune ante tane mol tu kyak interdependence bu gyawarin bu chimuni mane hamesha mola no ngata chingna chi ten ten jete tenna bu ngata khoryu ikam no khyale chang bacche sports chakle kas ten no chaka khorang bu khorang ka bikar sas kyet te bu chang ngata ralu guni ka ngata asten tu kyak pa te ha go go shes khachan tu kyak chang bu ngata ralu guna ka dulin na tenen khoni ngata cham shik chwat te wi ka lutso song te tene ar saka un mansa un te un skiat jono ne kaun chuchan yo de te chuchan un ngati ralu kun za chek transport lo satya ta dang de ne tous la chi son de nozena chalak minda minda song chang bat kan bo lus ma lus ar saka khorang ma lus ar saka mane tourism ka khorang song tene mane mang pa jaga jene leb ma leb gami san sam ne ang wa kan un lus ma lus pasang tene ngata dak se rings la mang pe mol dunga ne ralu ka kamzor song te hala tangmo song te shi charup juka ni ngata spera mang po ndupa spera chik chik mane thak shil te ngata nga chungskyo bi hisabi ka stan ngata i chang ba ches po thore yong ches chani mane lo gyang ni gyang tarun lu shuk ches si samba ji khurat na daksang tu chu te no daksang ngata gen la kher ngen che no te na mi khurang un yang samba samchulu kyak te un nyan te gen la kher na te ni i chang ma lu shen yale ralu gi sowa nang ngata chang ba che si chirka un le mo chu te lus na te ne khori wal de mo lu shen ngle side ne
1: ta demba nang te ne daksang yena mo la rak te ne chang tang sa de mang chat ra mi che kas po sor pa sang pang ste le chong shke tu zete a te ne ta chang tang po ngata protected area je na yong pa sang shung shke chen na sa je na yong pa sang te ne kas gak jang mang po je gon le te na yu li chi

딱 징부 디나 니에시에 땅 안주 삐미시기 족부 샹부시 차요레스 땅 안주 킹이 가와페와이나 아니 킹이 냠돌아 nga khelo chi se ani rewa shure ngang rubel gi ngang ba phum ni dira ani rewa shudu kala khari su na na ngang ba ni ngang ba phum ni digi luis ngang ju khe khera ani khe do ba mewa tin ri khe ku chi mes hine ya khari ka ni dla na nga ni nam la phur chi du ni chi des ani khera ni sa la kho chi du ni chi du ma na ani nga ni gi khe nyu ba min du s lap tu ma na rubel gi khala ode ngang ba khe ni gi khe de gi Ani döba mütün yo bayına. Ani kep tübegi namla pur tübegi ani di çüdi ngara rang ki tüngi yeslar. Laptu ma ngangba pomun yice hang da sanse. Kerangi dinde tapçüsi an karit diye yüz pakkecesi tüba köyü şangdu mala rübeki kalabına ngantula miksi keokuş komes ngantula yukbaş koyuz ngantula kükbala gora. Ani kükbaşıyla komes ani kükba diyena kardeş şuğure laptu. Kyukwaagi surnyiine, ani ngangpa kenyiigi rere, ani juje, ani kimaati maa ngarangi, ani kaagi simche, ani kenyi saacha kawapyo wayna, nganzo ngayang kenzo nyamdole dhugiins, ani tabchuti, ani rubel ki tembari. Rubel ki tendu maa la ngangpa pomini cha hangdo saanche, digi doos, peyakbo doos tabchuti. Yini yang, kerang la kanyi chik karyo la ra, kerang nganzo nam je tole tu maa nganzo turu turu dhuruwa ta mungba shenpaasi ri, rilung kyaab gudu kerala kari kolan chagin si kha kyuni thangaya yo martas ani ngangpa phumun niki lab yor rwa labdu ma la yin da yis kha kyuni rang thanggi mes koran ki ani kelin che bata kelin che du ma la ani khonzo rupay ki tabju nangwa nangshin ki ngangpa phumun niki kelin nang che ani khonzo lungpa shenpa la pyo ki gochu wasta khonzo ya nam phur thangpun nam phur du ma la rupay di sem nakas na Tanda pardu mizik hani yesala koo se teba yins. Tang ad namla purgi koga brasne han leba koran kawata. Be mizik isen bala kanan geje nam purdu mala. Ani ngangba inja je toni to ta toru toru toru rudu ma. Ta rubel go tada pardu dindre nam toru dunyu medu namla purnyu medu. Tang nganzu ine nam rude nam toru rudu ngangda da shenan ki doa. Khonzo ta semje di gara kyuni ran dunyu medu mala. Semza shiwish kere kong. Tang ngangda ke ani kangla dinzu kumje. Kanji nam to os li tu mala kuram mi gyan tsum che ta shenang ke che ane che tu mala ane ya pul pul ta dele nam toru toru ru tu mala ane ta lungba shenba chi la le gi tuzi ru ta ngandu le rende kani shingba pumu mangbo si lega chi dir shingba pumu mangbo si lega chi ma nam da jik da no ama kundu hang da shang che te das dinde ngangba pumu ni di dinde chu las rūpē sāla kōgēnchi kōnyi ki tīndē chūtīngche nāmla kērdu sīn wāla dī kōnzu wāni āni mīmāng tīnzu ki pōmu tīnzu kē kiāp kio dī āni rūpē ki nāwār tūtū māla kōrāng kōrāng sīmbē nā kārī sāmbē dī nā āci chūtīngi nī ngāi īs īnā mīmāng tīnzu kārī chīni tā ngāngba pōmu nī dī lā tūngrā chī gōrēs, tūngā tāng gōrēs kōrī sīmbē nā lā sēm tsāb dī lēbr mīmāng tīnzu lēgā chē tsām shā chē Kunzu ki ta shingle dhuzo samshaa che Haal le huto ne kunzu keeshaar gore kyaabu nga zu Kawu na kawe kengye nga zu kee kyaab kyaa Kari ni keeshu chenpu kee kyaab na Pe rei se kee kyaab duma Ani kangzaam chi ni rubay di khara chi na na Semba na ta nye dhishish kyaab na mani yonwa mindus Keesi nye dhishish maa kyaab che tiri strowa ina Mimang sami khari samgir na na Chuu tingge di ngangba khunyi re du samgir re sam che Ani khoi ki ta yonwa mindus semba na la ngangda yuki se ta rishi de kyam nam ni yom se ne ku gi nga na ni ta kona rishi ge gi sembe na sam de ne nga la da nga la de chi tra ti kha ta wa da sala lhung ei ba ti nya chi ro te ani sala lhung che ang ngang rubel di lung ba shem ba la pe kha wa ho ta ram la ani sala lhung che ko shi wa le ro da ri ni ripong da rubel gi chung thun ju di kher ko ye gi mi gi zo di khari la na Di nang la kari yunna nang nganzo nang soki mi tinzo la lapcha soo di ngan di nam ya ngaran soo ngakkel chigiyo ma res. Ngakkel chigiyo ina ngaran soo kari yungi lana rang la nyoba mani penpa ike kuish mewa di ngaran soo di sewo chi di nang tiongo re on chi ning tari ngi sense pa pama indro thang na si pu indro changma la di lapcha di ngi sewo chi she na samni ngang bata rubi ki chum di ki lewa yin shue tuji che.

0: Ne kanki di kabla dili tsuebe ki sasi mambe nalo lebi kadi pebe mene su suyo ngani kien kien nyam shu che ya kien kien betone kuti che ya dili tone nyam nyung yo betone ta kanji kienzi nanzo da chochen chochen dutan habar tuya yedon chuku chochen chochen be kabla ta somi manzo manga chi ki tenga lega che tebe ki nyam nyung di ton tebe ki junzen lo tenji jine ta nga chozo ya kuyo bache re chozo kuyo nima ta nga chozo chunyo tikshi do ta nga towa ne chochen manzo yu kong la nga chozo chikin yin da nga chozo chikin yin sambi kilewa ta su chik lo yo ma tabo she wakina ta chozo ga nga towa ne ki gyurim ki towa ne nga chozo ya kuyo bache re di yin tui ka tui ne shui di yu chozo kuyo ma ta du sem na la ngamza chenpo chito mo she wakina tikzo chenpo dite di ke yana shun ke ming na tsema tsuwa na shita tisi ki labchen ki tikzo chi ki gen ki kutu yu zamba la su su yungu ni uwa ta lo na li pepe ki su su yungu chik nyam nyung li pepe ki kanjen gen di kyoku yu da me sambe ki lo sab chung ibe lo sab chung ibe ne nam yin zao nyin ta me di yin tui chun su su kyo pa ne che je ne ik chak nyingba khala talo che ya uyu yung kumba namba tsula kadu che ya lo rab genpa namba tsula kadu che ya ne sa ne sa to nepo kari yu tsama lo tu na che je ne tani su niki gen ki yin shu yin lao
1: anye tam san si da tali ani kap cho ge ki ani chi di ki ani mi na ke ro di ge ani tan da cho wa kan di do na ta na sin ki ani ku la kya sho ku be khung do ma ani nga zo ni di ni na thong su wa ani khun zu ki ka yu ki ta nga zo ing ge ta ma su na ti party do lo ra na sa ti kan di do si na cho wa kan
0: di do di di re la da kan je chi di da ji shu ba na sin su su mi zi ki sam yu na lo su mi zi mi sam lo la mizhe ke sabi tamche yo te apache kwa la nye se teche shubi na shi su su mizhe sabi tamche na lo la kisi nye nubha shi tungi yo bimbe na su su ngoni jo bada juwa maji yo bimbe na pepe tamche yo tolo laga che di an tango yin bito na ki su su ngoni kanji genki bito na ke le bito na ki teni de chi tui lang shaba chi ta ta manzo ya cha manga chi ke to ne ije de reba che jine su su ya chi tui le kuyo yu tui sabi la ngoni sim na lo la ngoni oba dolo kanwa ta kanji su su ngoni jine ta mu tui chi jine pepe tamche yo yaul muchi u che be ki Kuransu yu pimi tizu la haksam namda yaga tohne Jikshun chatan mebi tohne ki Sosyo ngoni ki lengen dub aga sambadi Da kanji sem nal oba jik tohne ki Dresh nera chi chari idu Da taji dende Chuk tibatama na suyla tibatama na shin Kanji chi duyu ki seda di dubi ki chhe la Da nga su shirong guba, kesho guba ki Da yabuyon ki ne she Manzo otsami ki tohne kuma kur tangdu lan she jine Ani karsan ki kanji kada chunya re Da kanji shin ki sosyo debu she re Dezo sambal lo, da nga su pimi yu su yun tohne kanji dindeshi tanga di nga ranzu shi kong dine ni mizi ya le yu duye zambala oba jiga tohne ki sosola dindeshi ni che duye si naa sun ta sosola yinpe neki aa dindeshi tohne ki manzo tohne ki digamji sosola gyabyo nangadu ije nangadu dindeshi tohne nilay nangadu sambi ki sem nala oba chimu chung tomo shi bimbe
1: naa
0: dindeshi ta maomba yinpe neki nye o lega chini kari che bimbe ne tangbo tangsha laksa nanda shi aa samba di di gabli yinpe neki sem shu parhi sem shu parma chike sun se shi ne di shu yi naa
1: Tā tāngsā kōngō lā kī kōng lō chūng chūy nē, āni shūnū chōg sō nāng sē, tā tāndā yī nē chī tūy kāp chō kēp yē kī, āni chī tūy nāng lā, yōn dēm chūng yō rā. Tā ngā rāng chō kī, tāndā ngā rāng chō lī shuān bā tī rō rā, chūng wā tī nzō, māngbō shī kī, ngā rāng chī zō tī sūnām līng nā tōng tī wā rē, māngbō shī ngē tā tā tī nzī lā, nā wā yēng kī tū rā, tī nzō lā, āni kōng lā kī, āni sū sū kōng lō chūng chūy nē, tī nzī gēng khū rē, āni tī kī tō nē, kōng zō lā, tī nzī ngē tā tī mā nā chē Ani shenpaa dinde kaala yaa dinde ki labjaa shi wuxi
0: Tumji chee Da kansi yaa nganzu pepe zhenjo chi zo di Pe zhenjo na yoo peki peri yu mangzo ka tanga di nyunyo re Dile laga di da nganzu mimbor sawa Shuenge zo yaa lopta na dream shingi pepe meri kim tangbor di Haa lewe ki nyunyo chaa yungo re Dindu nyunyo yoo pa di byuze da denpa Dinde ki toa neki da kansi changa zo yaa Nyogom nye zo yaa zo yaa peki Dinde yaa nao loo la shuk chumam hazu yaa toa la Bezoen naa kwaya di Tsamya yaa toa da zo pama chi zo dāna shi lopta tsuwebi ki gīngi tsami yīngi tsami yīngi gīngi chādi yore shi shuwe shi di yīngi lopru nāmba tsuwa shi tsuwebi bēi na zinda chūwa padu ngā tsu lādā fitu kīmdi ki nā la lopru nā chiye di so so la kiasa ngi kōkab rē di di ngā tsu jizu mizhe ki samu tāmbi yīngi na kōchi shuwe di di tsawa nīngi mā rē di yīngi lopta yi timgi timgi la zinda chūwa chi tui tsama la kōchi mūchi chē yungo rē zinda chūji chūngi ni di la kōchi ya chi di ni tolo tar chi mbebi ni di la kōchi ya chi dendu su su mize na lo la o ko yo di ji gu nie mize in sam ba mi da no re
1: no
0: dendu shen ge chang me ge sam na pa ma ni lo su de be ga la o ki ran zi de chu ji gu ba tu na de de da sen de chang ni ne ma re dendu ma zo yong wo ni ji ka du me ne ma zo chuan ba ge be gu ma yi bi ji ne o di ji zo nie da di zam ning da ga na de la da di ji gu zam ning de sen ne kon de be no re dendu zo de to ni ge shen ge chang me ne de de to lo na wa yu to sam lo yu to ne di gu to ne su su lo zhong le be zhen xie ya fa ba tu ya da ji sun de ma yin be ge Miki nyuba, miki shiga, miki kumshi so la ke dobo te tenye ki ane chik nyo zeerik da tsuebi ki tenye rikla

0: tsamanyini pechwe majiru chi sechine dinde lerim di kyuni ki pyuri shungye tsamalo la reba da kuma shuyengi daji shuyengi ta nga zu shungye nyunyu yoba di pyu tabu kwaya di kechima shirari kaji de nga zu de kadu yume nga da su su nga zu nga samun ta naro la nga zu lorab lopra yoyobe kabla pama tsuyobe ki lopra gigen tsuyobe mido gyemba tsuyobe ki pego kala ar yor daas dindu dada shungye yembe nage kiran su pego kala ki mutu yude ar yoba di sebre dindu yumichi le haksik rama yoyobe ki gegab yoyobe ki mesechi le haksik ki nga zu yungoni ki gen ki kuya pyu taga chekwe di kechima re shen shuyengi
1: nao tuji na Masih, ane lirim di gyu chene, ane kongo chola kap chupke be chidu la, ane yandam chungwa de la, ane tash de la thangme yes. Ane le maungbar, ane chali khan nangwa ane chawa lam dhuta, ane samdhu chishin dhudu be me lam shugi yes.
0: Tuji che, ane tani de lirim di gyu negi, ganazo lada sunam lingi, ane peri mazo, lejaan nyingi mazo samalo la, ta nga chidu ya lang yobbe kapla, ngondro kapla, cedu yobbe tohle ang tangbo, ane temdiyo naha jine, kuya naha son, tani de ngwishi kapla cha tsuyem lirim bene, Setu gap yoko tohne ang tangpo kwe patila, nying tangpo ni tuji chiya da, ane suyo ngwe ne, kanchi laksam namda ko tohne ki laka chiye chiye zine, sunam lingi popa yoba chi nye chiye nye sin di kile shwe.
1: Sintapa
0: ni gala tuji chiye.
1: Gatse tuji chiye. Ani taringi lirim de dhub simba yin, lirim nang la, ane gundu yungi zuwo jidu gumbu tundub la tuji chiye shwe yin. Nganzu lirim nang la ngui su, ane chalo nangi ki lejiba namba thang, ane sensei ba namba yong la tuji nang simja nang go.